Mama bani ta ba ta ni mama bani ma bani ni bani mama re ma mama re sa mama re sa re sa ni bani sa re la re sa re ma bani ni bani ni mama bani ta ba sa ni ma ba sa ni